0: iyo na.
1: Ako pa, Sylvia. Ako minasok yung pagi ito, ha? Di radio ba na FM pa ng Panjang?
0: Oh, nantot ko. Si Aritia, tari niya marato.
1: Iyo, yung sumi.